0: breathing.
1: Nasiara atuimirin na nakabupate na rap ng bintang.
2: Ano na guys, sis kamugo?
3: Nesida, Fiskean. Nekabupate ng bintang ng district Bime. Nekampong ng Perem.
0: Fotobasi.